yakolo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikoti na mboka ndenge pukwa tika kate ele mona likolo azwa pokwe tika kapete ele mona